0: Adiapa muddayinge kibas angjam manyenga tirebas angjam manyenga tehencanyala manyenga meleyonyala manyenga metsubajadie manyenga met Jaika die manyenga
1: Ulevnangi khoi ev khoinangi ay torana ballatna goyli pad ballatna evnangi khoi rusang oxsham bunumnoy tapringerti orda prut ikerti golngle ulti kerti golngl bello ev talle gel dol
2: Chiloro esako ngane oni nyala buchando nyaya na nyar bolone Chiloro esako ngane yanda ya za muje watango ngane pohan na muje Chiloro nyo nyar Chiloro nda hafta mbara na pohan na ya za ngane Chano ngane mato nulta nyo
3: Chilero eso con ngane oñe ngabu chanco ya gamnya nulta bongo ngane zaibu kuzo gijungu ngi ngi nyo madai ma ngane nyewo nyana yambo zato ngolo koyungu nyo yeshime yungu nyo ngane kunahana zara ngane nyinyunda sawacha mwe wako sawacha mjo chonchanda muno che yano na kailu ngadu ladur padahanda ngane ngaldun zara ngilum labta za ngane sawamda ladur che hilero ki chilero nyinyo ida kayo lada wehe zamuna tamu chukudu roho ngane nyesha chilero ma shanyo ngane nyenge wambirana ngapoye nyu yamda buhu changa zama sochongar kogo no nyo yoro dudur piu ngane chilero nyinyo handa buhu ya bojiroi nyo ngane zambora zirge ngane nyar chilero mda ngane nakulonyo ilo wo ngane chenye ye mezu za shana yirabota yeshe shiwa hano